0: tenwa yina nye lamsang shu kyab yari. Yine tanda...
1: Nye dindar kwa na mi le san padu wei. Chen jima nye kwa ma yung.
0: Nye dui tong chata chi, tong dui gu yo ma le san padu wei a.
1: Chen rang ka suwa re.
0: Rang tando kwa ma suwa dindar ka chit re. Rang tenwa yung mi taga re de. Nga tenwa yung mi di ma re, xian su wei.
1: Dindar yung ba karo re. Xiao Cheng, ngayin nyam do dea cab re. Rang lakang ku jime ne nye no deng ma re. Nye no da ya di ngayin pa ka zidong de re.
0: Zidong wei. Kese nga rani, nga xin zhuo yi neng, nga gang bu qi mei neng, rang gai dang bu qi ru bei.
1: Qi ri.
0: Yau zun xiao ma ri.
1: Rang gai ge chi bu dian nian lian ge bu yi, yi nian rang gai nga yi ji qing min du. Nian guo qing min du, rang gang mei bu qian di ri zhuo ma ri. Kar qi qian nga da kar chai wu ri. Rang, ru xu yu zi nian di qie du ri bei.
0: Mi di nga, tui dang na bu gui du, nga rang lo ya mei bu di chen gui qi gi. Yang da. Da tuan gui dui ni ge ri. Tian gui nga, duan gam da rang xi cao suan zang. Nye rang, nye chi li nye zi qie bi. Yi ne tang di nye, le gui tang li xi qi yu. Nga lue da.
1: Mo go, Xiao Cheng, nga lue mi.
0: Lue da qi, lue da.
1: Xiao Cheng, rang gi bi kiao ji yin na kia lian gu ri.
0: Nga pocho gu jime. Nga pocho gu jime. Xie song e.
1: Xie mo song. Xie mo song qie.
0: Yang dan. Rang lam san, rui xu sing e cai ga ju. Mi di rang sambu yori la. Nga le po nyam tue bu yori. Lam san cai ga ju. Lam san ju.
1: Lin Zhi Cheng. Ra po kyong ma ri. Rang ta xie zhi xia. Nye rang tong chung qing yin.
0: Heh, omo tong si da. Rake nga sene nga tong zhu qiao wu ri. Zhu, mi ti sai ga zhu, nga yuk shan di zhig ri, zhu!
1: Lin Zhi Cheng, nye tamu di gish chi wu. Rang wu nga da ka chen nye yi bie.
0: Mao zhu xi cai zu.
1: Di rang ga xian gyor da, gen ma ge la.
0: Ke se nga jue bu jie bi na, mi ma zhi.

0: Pomo, chugun stunda.
1: Yash aja.
0: Ozi, tirin dakhshabu. Rang nima tangu nali yon bide. Mishin oje denye yorbe, dakhshabu.
1: Kenan washi amla, gugyo doskem na yahu yoshi.
0: Rantuda, randa chung mune zibshibshdu. Randi zhe ningjie le. Ningjie le.
1: Aja yang ai, aja la tiri yu ye gup ki mendo, dos chi zha xia. Ogu ling la, tingi ra chi le tiesu, aja la de yong jie, dong se chao shi.
2: Su nye baba tsega yu misto. Aja, ya me na, chi le xia ga zha.
1: Nga ti shi, yang tan ki chi du de yong me.
0: Cheza, dagri, nali yon badaga, dandan tunda jie yon mahri. Jima ni nali dega yon, juju mi juja xie chori. Dandan ni, nganzu nali yon badaga, chili ya lang jie diri. Lakbudi, kya jie chengya ri, rang tunda jida.
1: Amla, mizo, geji xie sar ju da.
0: Xie da.
1: Nga ti shi, asya rang cai ga yon pi da.
0: Nga e. Chen na lo xie ga zhu.
1: Ta ga xie ni, ke qing ma xi. Chang mei dun le xie ni, jing bu xi.
2: Acha, nian rang le xue tian xue. Ge zhe ka ra yu ni, qi le xie ni zhe zhe. Acha feng le hao ma su ro.
1: Ran ni le ngam zha ma la da. Nga ti li xie ik ni su di, ran da zhu wa mei. Ma du da.
0: Ma du da.
1: Nye le, nye a xia zhang le, nga rong ngo zhu xie xin. Nga jie lu jik dong gu ge ngu zhu ngu sum lu, dung ga yin gyok xin. Tan de, hong xin zi a so zhe, so bu xie xin. Ta ba su nye gi rinpo nye bie so bu. Da wa mei shi hu zhi la bu, gong mu sum so bie da mo zi nga, zhu zhi gyan mo sum so xie ling ye xin.
0: Po mu di yin na, ma ri, di rang gie tu ri, nga di ye xie jie, kar chi ga.
1: Nga ti ri di yong ye di, nga da so su ngu zhu xie ga yong pi. 我看到一部王大明的那么用的多。

0: Dile nga zilo pebi na, jikche na, dandangi aja tuuri.
1: Nga sanglam nadi tuushu.
0: Morai, mune kakuchonsu. Sayongji la, aja pu kachayame chari.
1: Rangesi na mora, yakutu sikwe.
0: Mora yao yu medi, zo mari.
1: Nye xe na dami ge, mora la, yao qi.

dawa sumpa ni. Fan jing ri sui ki kyo gong hang sar sui gai nyang na rang shar tu yi. Tu zi di gab su, sabao cu zi mi nye do ngab de dun ju tu ni zam gi ri ju zo de feng huang ri o ni ngar mu xin ling jia gar ne la. Ce so ta jang ri xin ni du yur ne de yu ta. Zi xin ni sui long te bur dang gyo ngang gu chen de yu. Fan jing ri gu du, mi nye do ha gi sabao cu zi di hi ba xue yue be. Rì zì tàng rì xù pàr dù, chù zì hì bà shì shì dù, chù zàng chù yù. Tè nà, nè dì rù jì gì tù yùn xìn dù tùng yì. Xìng dòng yè zì lè xè bè, chì wà sàr bè, jì dù gì kùng dèp nì wàr jàr xìn bà cùn jì. Tè dà rì xù nè rì zì pàr dù, jì gì nyàm nà rìm kì xàr xìn yù. Dawa shibian da mene, dawa ngabian da tue paar du. Re zi lep tsamgi, re tue yang sar todu, sar xie gi mido, singe shi ki, ne di, ji nyam ngang ki su yu. Ngudum zi xin diri lang, tue mo ma inbe, ming nye mo shik da yue di. Fan jing ri u, xing zi mido jie sir. Mido di xie ba ni, fan jing ri gu tu, ji ge lepe, dak chen yin xin. Xing zi mido ni, zem li yong su, rik men zawa ngab ki zam yue ba le. Zhong hor ri xie bia zang yu. Fan jing xing zhi mi duo ni, fan jing ri gui ki tian dian mi duo ri xie ri. Si bo tu wei cu nian ku liu tang chui tu qi. Fan jing ri wei xing zhi mi duo ki de me xin du chung de, si mui qi zhong zang li mi. Xie mi duo ge nian bu ni, dian zhu zang li mi.

0: Yen-cha. Ya, ngarani imda arata stund.
1: Gadugme, mama altatsi.
0: Atsi, mama nyetas. Ya, Yen-cha de xieda. Tsu xieda che. Ya, ma de a. Ya, ngani imda chikdunda, nga.
1: Tini tuyuchin mari, arato yang kharibu. Magale khaju. Kalasdugme, rasoshi.
0: Zi Yen-cha. Ngarani chans gyabje lo mangu chimiri. Mama shita gyabri. Rangga nga khandre chigu yume, nyesim na sefshingu yu. Yine khe mindu, nyesim na rangyu na chigu yori. Tiri nga khe chinde me. Rangga nga nyimdu arashi dungro chen na samchi. Teji rangge shingu yuki mahri, tirin ye gigari.

kira junju kase dungyu bina. Chongkir ki kwen nyingba gyursu chakyu ti keji namchang shingshi. Le dun jubdu yang tabi se dun leji dawa denpa zungni, mangzo ki chi ngwen dun jubata, nun din ki se ju chato lakdar che di, mangzo ki tukur chebi ne dun tata yagu jubto, mangzo di zang arwe yad donggu. Kwe chung ki dile todam tang, mangbin shev shu chuzi ngarwe torodang di, chongmi mangzo lu yi cim toba che gube nisung na wasi. Genyu shu bi chongmi, zhu go li ki kim to, xie jingping ki kim zang ki ne zui shivri kento na wasi. Zhu go li ki ji jib shu jira, ta zi tab zang tang san ju zheng kim to lo gar yue bi, tab di bu du ji shu bi. Xie jingping ki ne zui di sin ji ni bu chong yu bi. Kong ki mangzo go chua ni kim zang ki tuan jing zi la, ge ge bi tuan jing yang shi. Kongzhen dang ni mangzo la shibshu chukin yinbi, mima mangzo niki le zun tang, chua kibu chung na, dang tang si shung lo debu yung gaji. Kinan zui genyu shu ji ki chua kibu tang, kimzang chimdun yuwe myndun shu kyu yinxi sumba shi. Tiji, Xie Jinping ki digui dangmang shibshu sisi supim ni, mangpin che chung kuru chi zui la kinto nawa tang. Chungmi junsu kang tang, chungmi tumi tang, chungshung ki le jiba, digui ki le dun so la gamay nawa shi. Xie Jinping ki digui ni chonggiri chukyong mala ki mengshi di zengi. Digui chukyong ki chuzi tora tangni, tuyengong tang, shibshu, todam so, shirim ki duimara chodi, shirim ki kurbu yangdu tonggui. Tang zhukyong la shunlun kyokyu niti tu chedi, digui tang zhengzhu ki gochibe uyingang tang, kanda uyingang. Dile shibshu kile je ki kurgyu namba sarba chushib cheni, digui tang mangbin chowe chom chazang si zhukyong che to, chungmi chi tuyengong kangmang zhukui si sumba zhe. 中国中央七十九个军队委员中央雄团厅及主任蔡奇随时不能天都批评谁中央堂结合不灵问题

0: mu de la yin zhe ge sui na le chui wei de dan xi qing ye na wa ne su dong wa dang si zhu lang ba na wa wu zhi zha ba suo ge na wa de bu mie zhe na ta na wei suo qu kan la pie da wen chu ge jik jie da qi le ge lang zhe tong ne ri mi xi jie da niam lin dang chuo la yu fa na ta na wei suo qu kan ge na wa ngo ba ta na wa zang si qi ne ge la de liu ge na wa xi jing ye yu fa na ta na wei suo qu kan ni ge yong ge mu zhi chen bu xi ye ta da ka ba ge zhi qi le ge xie bu zhu tong ne ge ge na ta na wei ne tuan la da qiong qing ye yuefang nada nawe soju kangi detan jisim chegu bi yuyi nada nawe nedu kala chonga du pime sibje nyamle nangzi gor gudang gursu gule migui
1: hase sani hasu chonggi jingguan chu nyangze holam kabaangza lewa ye guji chuji sunga jijige hase sani hasu chonggi jingguan chu nyangze holam kabaangza lewa ye guji chuji sunga jijige

0: Lubudi na simbagi, simbagi na lubudi. Tata kia na besi simbadi, pyo dang kyo chong chwe ting di dang uyin ling gang tang. Pyo chong long chen yin chi li gu ni nyam do nyer wye, di dang xip shi chi di li chen, di dang pyo chong xip di hin. Nga zo kyong wa yang zong hin, nam li ge di ga pe ba ge se xiu. Chikip shu ji Xi Jinping ki, mang yong ki di dang mi na, kyo yong ki ju di yong mi si xie tang. Ren yi di dang ni, su su ren yi li ya, ra lu yue jie song mu ne xin. Cang mie, ren yi di dang tang. Kuryu di tang le to nang mang zam nang che, di tang tang di ki den bie kuryu sang pu xik du gyur, bie zun che gui bie, gui gui xiu xin. Tari yin nang an zui li zai nang le, pyo rang gyur jiong min zi kang ki bum xun mian ba gen ci li di ki la di di xiu ne. Sui di sung gor ki, xie zha ka ji le, jiri xiu xin.
1: Ci ling di ki lang ni, pyo rang gyur jiong min zi kang, ke bu de ka ki bum xun mian ba tang, de ka ki zhu rin yin xin. Jilu nyedon chulor, xian jimzhi lopchen, kebu suri qilin ne lopdion chuwa ta. Jilu nyedon nishuzi jilor, fudan lopchen, kebu lulin ne ribjangbe lopnen lang. Kongli, pyo rangyo jo kebu suri lopcho ki chokzu xionba ta. Zhonghua kebu suri lopcho, sogan qile ulin ta, kebu ziri qile ulin. Kuchu kebu qile ulin jie ki uyun yin xin. Tongda par somdu, pyo ki kebu suri chasha pide dongji, rengi ki dupshu le jesu pyo yin yu. Jilu nyedon nishu zengi lor, cilin digi lakla, sengsu tuyenbe lege chumze tang, legi la dene, geyun rinbe, kebu rigi, shunyu bezun ki, mima memba sangbu cengye tobi. Jilu nyedon nishu zasung lor, cilin digi lakki, hoga chongje tsumen zong, chibu chongde du, kadeya rogyor ke chale neng zin, galea tata kye du sene, jiong yongki sebab toshu ki, shangzhong chuden men gang du, kebu diga ang tangbu te zu ne, sanne digi mang zola, ting rup jien ki, kebu men ju xepshu, chadi jumshi. Jilu nyedon nishu zasung lor cilin digi laki, teng tangor, pyo ge tumi cap shune, Shangang lopjian kebu lopjindu, cemri pimli, geji ngondun menju lakze lopjong ta, nyamnyo beri che di, pyo ge kebu suri cha shala, geji tongja jinle, sanne nyi ki suri nyamle la, gundi dangwa shi.
0: Tama gela kira ngan zi li zi nang pie ba, gus shu yin.
2: To yung ngu ngam sa, ling ye gu ngam sa.
0: Nese gela zi shi li. Ta tari ngan zi li zi nang lo zo gela sui di sung gor le, gela gudi shu yin. Dang an zu mang sui le ya cha xia bi ne so ge zhe me xin ne se xin bu ke ne se se zhe song guo shi ba
2: la
0: qian ne ge la tu gun ge so yan le da so da yan so bu ji yong ge de dang ba ra li yan zhe wo de chi ka le na ma zhe yan ju xin na ra na
2: ne se da so ding an zu lu bu yong ga ne cha xia bi ne nga zu wang bu ge ne chen ne chung shu yu che ji na zu yo le ba da yin ne so ding an zu su gu na ne me du mi rong wo ji da su nu bu de mo so ne ya ha jang qin bu din zhe ji zhe xia le da ting du le cha xia bi ne nga zu se gu ji ne cha xia bi ne se gu di mi ke nang gi so ye du di ka shi chung guo re si ne se gu di ji zuo ge pe ge ge chu zhe da ya me ne di ben zhuo pe ge ge chu zhe hen zhe ji yu me chung gu yu su wo re
0: le
2: dāl hāqwā tū tālu dāwā tānggū nā gī gīm nē lē dīndrē dī tāngā xiebē chēsī dīndrē shidu nā xiā dī nā lā mīksē ngā dzū būgū qībē sū dī sūng dā dī tāng gī dī nāng dui dū lū nā dhuwā dī zī gī ngā dzū sū dī tāng dā dī sūng gī dī kē chī mū yī mē shi tē wē chūn tū gō rwā
3: ngā chē dā lū chūn dī lō mā chī yīn chū mī yīn ngā chū nā mgyūn chō wē nā mī chāng mē sū chū rī yī nē lē sū chū dāng nō bā yī nā tē lē dōk dē So la, yue che yung giri. Che zang, ten ling e ken na zo, yang takbe sukru dang si nyam ju chi gin yin. Ten ming la, ba si sukru dang si giri. Nye yub che te ting tu mo ju chi gin yin. Sukru du, ngan su yu kuri mi xin zhugu. Chi dan chi na, ngan su xio ye ne gu zu jie, ye, yun, ten ne wo gi, yun, ye skuran na gor si gim ne zhugu. Sukru du, ngan su yu sukru te, sa lo jie, sui de la xak de, ka li ma pu pu dang ne ten ne zhugu. Yine le jamsu zhu du, dian ne che le zhu yu ma ri, che le ke se che le xiu qian bu jie zhu na, so la nui qing gi ri. Ten ne sui gip se qiu su zhu du zan ba ya ma pu pu dan jie zhu na zhi gi ri. Dun su zhu du, nang tui su zhu te ya lang ne, gan gi su gan ne ma zhu ba tang. Wo gi su wo ne ya zhu gu. Nang su nam gu, ni ri, Ning shu su tingwa ni zhugu, ting ri gama sung yin de zhugu. Che zang, ngam su nam gyun su zhugu ba ma se, ta tong su zhu dang liya, to nang nang gu. Chogu qin qin so, keng si gui.
2: Tengi shu bu nang da, ngam su su sum ju su ni su zhe me si na, se xin bu kan le se se ri si. Ta yinne so sumju so nyi di ki si cha ma chan ba ta ya ma ni ni si la so po bi yin na. An ya nga zo xe la qinbu xue ya gi ta nubu da mo su ne dik si chung ru qin ba ta di e gyun cha yun du chan ba. An nga zo xe la na zo qi du chan ba lak ba du nga zo po gyu je po dan ti ming gi ju ji ma la so ge. An nga zo su gu yon gi tsu ju le ya di e gyun qin wu ru ba la. An di nga zo su gu yon gi meng si di e gyur du ri. Da bu go cha sha wi ne te we ri bu go cha long che we gyu rim na li ki si yang su ju da di ge dak da ma

0: Somdong sumjeng ngab zhunga wu yu ba ti, tuyo somba le gyaja nishutab dun ca xii parwa ma se. Kyun cha zhe jie khen su zhu le ri ki chi bu, nye dong shi gyu chu zhi re ji yu ba ti, tuyo somba le gyaja chu ca xii parwa ta, su zhung ke le yong ki gyaja sumju surgu ca chu sumgu yu shi. Nye dhu lhari zong ki tuyo nying ju luk du chong dun ki te dong ngadu nam bi zanyo zhong dara zhe yu. Zhong dara chi rin rikwe shung lo ta gui ju chi dap ti xin se yung ui ki nang zhong so zong de che yu. Angda sowa ta nang dun jik su kor yu cong nye re ti xin tuan zhe se zhe ta te dong gaji xue dan so nang dun du che ne zhong dara zhe be shun le du bara pen do chen po chung yu shi. Ni xie kong, se re zong diwe men gang ki yue yang pyo gyur men ju chile ke be nyam zhe rog gyur wo. Zong kong ki, ngay ki bu gu xia zhen guo bi men ju tong po ti lik zhub chung wo be men ju di ri me be lak zhe dong zhe gong to ba ta san ne ti ge pyo me ne ba ra dab di chung yu shi. Nye tu, Margam Zong ki Chilu Nye Dong Yisza Zhu Lu, Dizu Le Ri ki Chodui Lak Zhe Zhongdara Zhe Yu. Tateng ki Zhongdara To, Kho Dewe Gezhe To Ne, Xunglu Lu Chi Ta, Sayu Ngun Su Tongne La Lian Debe Naba Songde Che Ne, Sun Sam Debdan Ta, Ceri Tan Tuen Be Lu Gebda, Xingnan Ki Todam Yo Ji, Chungzhu Nubu Goba So Ki Gazi La Zhe Ki Nang Duen So La Sere Che Be. Xing Zhok Be, Ceri Tan Tuen Be Debzu Ta, Xingnan Yo Ji Ki Chuse Tor Chin Yu Shi.
1: Chumu yulung zangbu lang lung tu gyu xin, riu nam cha ba war, jingar ki gui gen chun bie, nying chi zin chung tibet dan na dubu si gyu.
2: Zhongguay pen chung ki Himalaya goro bie, gie ji nyam le ling di gup ngab go chuk chub yue bie, chuk si guan chun, diga ra pong wa zin ki chuk dara khor xin yue.
1: Seng gyu ki chuk du, ngan zung nyam tu, nying chi zin chung la si si, sa tu gen zung tir, ri gu nan tu.

Jitu di shibu jie ne, dawa sum yang song me be. Pama nyi ni, ngabu ne chiru se chue du song xin. Jitu shibu kim tu xia yu bu tang. Jitu shibu jiang, tong nang tu dian dui me ba, nguye se tu bu ritu. Kwan zui chiru kien jik dian le, ca nang kien xin yu. Jitu chung chung ki chang tang mi rin wei sar, ge tang za tang ki nro bai yar kin nro sa di nian yue jing. Chang ki go gar, da dun di ya kyu tang kyu chen nian nro wong che bai. Tien jitu ki chok si ri tok sun chen bu chi ki yue. Ta jia, kon zui de xip tang lian du che bai lop chung tu cha mi yin bai. Nyam nyung min dang sa mang bu yue. Nian dam ki chang ur de xip tang xie duo mang zang che ju tien ni. Khun zui, kuru yu tiin na chui tup yu lop zain tangpa ti shi. Ji zhu ti, ne zui zha yue ba ha kuwan zha. Kui lam zi, jab gui qie bi ngang zui dun ni, su bu sar jar ni, kuk zui ngang ni dun du qi. Ta qi du, rang le qi wei qi wo dop qin shik tup batang. Khobar rishi, kachin dechi mebar kyur. Chiwa ti su pong tang, jizhe le dena. Nde tharma shik kyang, zisung tu be, ngeba me. Chiwa yagri ti, negab jizhe do me tu kyur du, tele timur cho china yagri. Nima nubrir shu du du, Jitu tso ma chwe jik du ngang chang ki gozar, kapu lo ne, gyeng rin cho su dian ne duye jing. Tui di ni, Jitu shibu, nin jik rin ki che lho shu di tu gab te re. Je apa, kon zui kham du yue ba te, de cha yin ba chun xin. Jitu su tab lam na cho to ne, je apa lo li be, ga nang tang. Zona chun lu qi. Jitu zui ga zhu tang dur qi,

0: 欣欣，上班了，当那么多。
1: 接这么轻松呗？
0: 等到到十月，多年也是打算打死啊。
1: 你接这么轻松，可把玉米羡慕穷。
0: 对不起，是你那说上班了，打留言给人找麻烦，接这么轻松。
1: 今晚的让你爸爸在找麻烦。
0: Карина.
1: Жанбала ге не баб тетен себе тада тиранге сичуге. Синин ама се хриба. Нямоне коце мусу. Жанбала ге инчи суя хрина. Масе тиже тюр сути.
0: Жанбала гуну сам дуа.
1: Лунлан кочо. Masih kira sudah jeda sih sih. Tanda, kita ni di jeda za, ngah kiri cek aku sihat tu. Rang bala ye ngah dah. Bebe lu kongsi mana yang hari na? Ni apa betul kasih siap dia? Rang bala ye jenjur sum sih. Nanti di jeda wala, ni sampai tu ba. Ini mi luci luci je. Nye baba khati chabi nye, nga yamke tsem mi tu. Ride nga gochun tsem su. Rangba lage nye baba yung di reyo ri. Che nga didu suya khari na.
0: Chichi nye babe, rangba lage gongsi nabi na, bablo de yung rsam ri.
1: Di re rangsi sada chwe ma ribe. Tanto rangba lage nangmi di ge chunju sada che ni, polin re ri chu. Tine jia hui lo sum chi lak si lian ni, nama zhuo tu yu ma shi. Tante ya jia xin da liao yue le, ni zu xiam di zhe lak shi. Mu ne yi, qi mi de du rang ba la, mi san xin ki shi. Yi ni nga zu neng mi di ge ge de du, rang ba la ge su su mu do gong bu xie king ge mi du.
0: Rang ge, nga rang xin sa zha xia su wo ba.
1: Takri.
0: Xin Xin, kia si ra sui hum che mu tu bi na. Ma ra ni kha ga che to.
1: Ni xie cho. Yi ne ta ta ma ri.
0: Shang Chu Shiu, Ni Du.
1: Jia Ren, Shang Sim Do Le Zhuo Zhe, Yan Ye Sim Do Le Zhuo Zhe. Zhang Ke Ngan Nam Ju Cheng Xiu Xiu Di Zhe Deng Gua Du Ye. Dao Wen De Zhang Ke Ngan Zi Du Duo Xie Mei Mei. Ma Ta Le Ngan Long Xie Ne Tang Shi Wen.
0: Xin Xin, ta nga rang sim trang tui mi tu.
1: Rang kia nye sim trang tsa chu. Nga rang sim si hi. Kha yi si da nga rang ka pu yu. Yine rang,

0: Rani.
1: Risha, gabri nating di sigi.
0: Baba, samyo ka dela ki je, chap shibe.
1: Ka chumu jo harse wore.
0: Dosta di, samyo babe na siya yag ne Risha, shba. Yine, ge shume yag di je. Nasi jya sume, chen nga chuvi da.
1: Chen nga rang yush.
0: Chuvi.
1: Mare, nasi siya di, gabri nating di je, gabri ya cha chun yara sigi. Rang kati yunga a.
0: Nadi, nye daga yunga a.
1: Chen di yunga, rang somo kye ga yush.
0: Nye somo kye.
1: Tsu yunga ma chib chi la ongo.
0: Sini nye yang daga yunga.
1: Yo.
0: Zho.